0: Jawa ma.
1: Siang na lang mga kojo. Kojo ay polo na mo chine turu.
0: Dah, jam mga tayo. Lupa na yung kojo ha.
1: Kojo ni ni nak tentu agak. Kojo na belok-belok.
0: Acara itu dia bayar ni macam apa kali?
1: Kojo.
0: Anto kali. Usah doa mana?
1: Anto ulah den pulang ku mama den.
0: Iyalah, dapur yo.